Bagaimana kita kibara tiba kon tapi naya awak nakai ho, do nakau dahiu no iti kota ini klinik taba ortopedik. Dahi ho id hamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo, nakau dahiu kuma id hamin pengusapan Queen Elizabeth. So mitu nopo nga mantad pwede buhan ko nom do kinundohian di no. So kaya nung kibaw uton dia zoo nung bukinehan kibaw dati do dandi. Teko appointment ka bo suvay. Aw pwede na kayo nga kabasa tumubong di tinumbul. Do aiso vahu vahu himo iso tu himo himo himo. Aiso vahu vahu himo iso tu himo himo himo. Ompoki hembusan kumaid tu onam sizam sizam. Pagi hembusan kuma tu onam sizam sizam. Kini zonan kapapagu do klinik kotainan klinik taba ortopedik nopo ditinga dihoid klinik pengusapan aras tahu kaditi kompleks klinik taba hamin pengusapan Queen Elizabeth. Dan yung kopo nga anunu nopo kopayhan kapasa muat inumbul na ayat kuditi no ay sobahu bahu himo iso tu himo himo himo pagi hembusan kuma itu onam sizam sizam.

pipisan ko makinawangan nga bi maza i da TikTok daw nga subab diti katuhanan tumay mo man ko dong diti Sabah VFM ano giman ko makinawangan nga bi maza i Facebook do Sabah VFM katuhanan ko madidiso tayo insanan id Facebook na po nga may gadi Lucy, Linda Lidwis, Muhammad Rizwan, i Paulinus Giyun, Lugay Lugay, i Paul Eric, si Pin, si Ping, Awang, Victoria Ang, Mamay Tomuhok, Jerry Dio, i Flora si Panal, i Rachel Lim, Joseph Jin, Joseph Ginoli, Margaret, Julita Margaret, i Melchor, Mizol, Andang Log, Binjang, Rokia Abdullah, Jose Mindong, Sabinus Gabu, Elizabeth Beth, Johannes William, Om Kibau Bahong, Perum Apat po, kinuvangan i Audi AI tongan, i mugi pason-pason, mugi husi-husi pason, mazaid WhatsApp, mazaid Facebook, mazaid TikTok. Ano magkita mo ho zaman tadi Judith ang kino ay tando pasong pason mo hoing isayzo it ginabonu kadi everitus gungkit.

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kifa ka kakabahingkangan. Nakotigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo? Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati di na. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Makianwi siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul kad credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Awiya beng suka-suka makiano kupayahan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di?
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, aw po. Patakon kuido tovi kang po. Tu, aw ko on do minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvaita daw, sangyan ko tayo mo kodohoho maza telepon miya gadino, telepona no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vaguid hazagan beng negara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga, kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bahay na diti. Nakahantay ko kakado ba usin mitunoy. Nakautang ko dokad credit no. Kiwa na ang takantay case ikut no. Hih, mogun samang na po. You know.

0: Tapi dahil kong abing kan hozo di rimopirin dabay na rupang a jam kabahut hong upad minute na di dawa dong sabab it pogun jam kabahut hong upad minute dong sabab it pogun datako ginawa na di dizu ito abal tonibo
1: abal tonibo tadaw bayno.

Tapi nak kami kan hozo mata di Lydia Joy ni tanda Izia Binabangku pergi do hozo di nak ngoto hozo mata James Sham ai tanda papaga. Wang bi do pada 5 minit pa in pangan kedazan kesempatan bos kedazan dong subab tara ko do for the tu ai kan pada jam ko sejam dong subab tim pura tako bagi tatong kesan di do namot. Pengkok pun ngak ai tapi nak ngawi ki bau di bos nak kita ko di tinu apa sih nak pi hangon tako te ko pohombusan ku nagi. Itu na pa nga kokomoy do menempuan tako do kalaja. Kada tako kinongo o bos tatuhun i mangunting awan po do pamusaban tako kokomoy do kalaja do tako. Dadi oni ki guna do pa nga pangohon tako no kalaja papanaon tako kalaja obvious tako no kalaja do tako. Kada kinongo bos iko po nindo do ginavo te ko ki vavo kon ogumu mai komi di ho pasa ka komoy do kalaja do tako. Dadi ko po nga ino po nga iso kantob do tako do monoguvang i kalaja on tako te ko kukwama on do tako. Ono iki guna do po nga pongohon no kalaja tako om sangen do pongo kalaja tako om ki vavo di ko bu on dino nga sa tako sandi kanu umun sikau. Ano bagi nang ho sopini patan di Catherine Vitalis sampai di Richard Michael Fu etando miupus sagigisam. So

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent ko mahigan imanoy na kalatya id zone o mohig kay saon Sabah montok mong mohig katanangan om komohigan Malaysia. Limpoton din na po nga montok bintong do o mohig om otonong tamoy mo o kinaisanon kay saon Sabah. Monta kong malimpot to duvan din no, do papapanaw kalajya mintamong kumuhigan, miyampay misampu om kivaza it piyahatan sa Viavi agent. Kinapanoy na nga din no, na po, nga montok manguhan tundo no kumuhigan, manahop kalatan tumahib pimuhitan om mangumuhig tuhon nga vi om Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Tapi dari kong api kibaw kuang hobi do bahu paminit ko sa himbaan bawas ka na saan ay kat na po do jam ko si jam nga timpun ito ko magitotong kisad na di do na mo at nga kapiso mo to ko bago do jam kapat hong upad minit do min susubab taro subab peng ko po nga katuhadan kung mga tabi na yung api pinapabuzrapason masaid Facebook, WhatsApp, hobi masaid TikTok do babayin na diti masamintang dago do live katuhadan ko kumari di

Pengap pagi dah teman kita, dan pagi dah pun izon kita kau zat awi, no kau zat bantah di Paulinus Alexius Tay Mala, kat itu hanga don domohing, kita di tia bos apa sih lagi pihang meniti nga, itu nopo ngaku kau mau do kelalahan aku pas izon dato kau okon ketukuan do songkuo ginumu o pinua bangan dato kau idbinon nga bion nopo nga ikovasian dato kau inuhi do ginavo dato kau nagi ikopya dengan toko om pagi ginubo toko i ohuduk kuma dari supaya tuhun masa nopo nga temoy mo da ohuduk o ginubo da toko sundungi ma da nakain kavas ay ko agazo na di pangkat o toko nga kada toko hivay mintong isibo kyo kiba may vokon sungyan do akavas na di pangkat ay ko akavas na di o tanga zan di hong aw di may mintong isibo dari kada hivay mintong isibo kon ka mintong isavat no po kasadu no po nga asusa nagi kon ka mintong latavan bo kumuzon ko dari ko po nga tumodo kono nga pinan namo tam kada hivay may pay tambahot kada jada kay koni do jam kasi jam do ng sobab dito kopi pasen kumari ko ni jadi biar pakai kodi-kodi udah jam kasih jam dong sebab gisom jam kau pernah dua tengah ada tu modo kono ngabi tu nama tapi pembasan mantadogo shalom mantadogo Stephanie Jepolin Joti teka DJ Steph teka SJJ hangadon do moho yang kadi Paulinus Alexius Mala teka Mala mupus iti kesehimban mentok tada kodupad iti

Itakan nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman si.

Yata mo na ko, ako pisa na nga natutuwang ko pisa na nga makinukaw dito ka sa limbahan na toko on toko atuang taraw dot ako doon dito ka pa na misa dot ulan dot kawalo dito taon doon na ribu doon na pa naman am Yata mo na ko insan pa miyam pa ito Albia Justin sumili mabanta Radio Malaysia sa Pab FM amiti ako mga ruha nga doko sa linay dot tolu jam dito ta pinay ko Yata mo na ko on tok dot abana dito yata mo na ko nga kamayon dot ako to guang toko dito timpu.magadaw teka ETL ni no yata bine ko kasasayit toko dot ready manamong dot katingaligan kasasayit nagita ko dot manamong dot akalidasan ida timpu dot magadaw dito ito bine ko nung ready nung kotoguang dito kabalingkangan nga sikap-sikapay dot rumamot diti tinimungan bomba o meningalik Malaysia ida pirumutan dat siam matapin ko mantok dat manimpun diti kasalim bahan ato ko sinding manta di Doni Taipin sinding piruruman amso tanan diti sinding manta di Ajis Aling mangkawili-wili kaditi kanaw ginawa to ko

0: itam balut toko di tinu di. Ya kung mado kayo dito manod, mariti live dot TikTok, may nagiti live dot Facebook, nga milako dot rumamut, eh akon ka rumamut nga. Milako dot anuridi, manimbar dot anuridi, sunay toko on talk dot atuang dot banaliti. Amiti sumusuhot, alaw kapisan na nga natutuang tapinay. Hello, tapi nak pesan nang anda tuong? Ya, kepesan nang anda tuong tapi nai. Siu amu lagi nak megalit amu senang kopi tapi remote anda telefon kyo. Mbak amu mengoro. Pembalan kudut mama ramit dot iti pamalahawan kawagu diti. Hello, kepesan nang anda tuong tapi nai.
1: Hello, kusinangan tatuang Albia.
0: Iya, tapi naik tampulan.
1: Kurang agari Sunda itu deh. Aku no diaan kapiti no.
0: Baik, tiko mo isa man tadi tapi naik laminsin. Rumah samid sarayo magalap idesawa kariti. Amiti ko mo duo. Atas tagawili tagayat ka. Amiti ko mo talo. Awit nagi puruton. Amamu nagi awit da buntuton kariti.
1: Pamarait ko na pwede kaduwa nga manganuh da tuway la inapay kataluh nga ay karabaw.
0: Karabaw?
1: So asan ang yad mamagaya titali di mano po puro to itali tampak talim gayatan na nga. Nait asal nang lupa karabut tu manut nga mana gin no buntu tau it sangin ani karabut me oh it
0: iradik ya
1: oh ya di ya dari pemerat ko
0: nakuroh ilat atas tagawili tagayat maganu dat tuai katia tapi nai
1: ait tatasan lagi hari tuai dem ait manan na iwakayit akon ka lagas irida po marayit ko irida at pamarayit po nga dami lang kontak
0: tuway wakaw na po nga megalib akon
1: megalib ha nga tuway kang kuhay dit it ito ay ding hari mo marayit dit it tuway dit sogo ha
0: yeah. Ambah temano dit sangano dit sundet nga atepot na ila pamaret no dilot sundet kuma duo amiti sundet at kuma talo da pinay
1: umpampo si ko amuli damo ti ano nun na sending alda
0: mila hebo nakaret da sundet
1: aro da sundet da kar ay sundet sending da karyan kuna damo kinangonga ako ilan no isa isang ano, di sinding di nga. Kahit tajuk na pa daw nga. Kada ka mairak-irak umandak, muhango kumati diya ka. Kahit tajuk daw. Nga ako ilano, isa isang ano, san sinding di.
0: Pamusarahay ko po, nung kasaro ko nunuhot tajuk, nga kaw ni kuy, kiyo, nung amo na po nga, siyo dot agay ako madi at tabi
1: na babab nakumala ko nakarang uli ditin sa ano di lang ay ako lang ipasaira pa di pinauni di ikuha di je ati kang kuha di no ilon siya timbuha di kanta kampung daw di je ati kang kuha di mamarit siya.
0: Umbalan ko pa magihom-gihom kiyo.
1: Pansi
0: ko na di ato pinatampulan.
1: Megan na po.
0: Ya, kaunsikan ko ma dito pinatampulan. Aruhay kaya ti asundat dito pinaisbon dot naritan dito pinatampulan. Tas tagawili tayakayat panimbar na po nga magano dot tuay magano dot nuridi wakaw ka dito pinaisbon. Tuwai ang wakaw na po nga isa i kamanyandat karaitan. Awit nagipuruton, amamu nagi awit na buntuton, o matapot na pamaray.

0: Itabinay ko duwa sunday ta di tinungan na rita na di tabinay tampulan na miti sunday to ko di tabinay ko ang anasili iraditi sunday ta di tabinay laminsin kakalpad amo na raitan iya rumasa mida sarayo magalap ida sawa ila sunday manta di tabinay laminsin miti sunday at kumadu sunday manta di tabinay kaimin mihad ihad apo magihum do napatay kaditi mihad ihad po magihum do napatay amiti kumatolu manta di tepi na yatim irad no banang au putut serat guntingon ka irad no banang au no putut serat guntingon ya temeniku iti pemelahuan dan sumusut kagu halo kapisa nang anda tutung tepi nai. Hello, Tabinay.
1: Hello.
0: Yeah, kapisan na nga ni Saiti.
1: Ako kapi, rutin. Yeah, wala pa, bro. Kalo ka, bro.
0: Mba. And so, dumantad na radio. Yes, yung amu agigina, kuma di Tabinay, di tinudi. Iya, kumada kayo. Di mamaray, di sundayt nga, kumayon dot. Milo maandok kayo rito maya diti WhatsApp sa BabFM Milo nagi maya diti TikTok live dot Facebook

0: Tapi ni kemen toko pelan badan itu jam ko apa dah dono apa dah 2 minit ada tertuang. Ya tapi ni ko iti sundait manta di tepi ni lemin sin kakal pod amun nasimbar rumah samid sarayo magalap id sawa kariti rumah samid sarayo magalap id sawa. Iti ko maduo manta di tepi ni yatim irad na banang au oputut sara guntingon kariti irad na banang au oputut serat guntingan kariti amiti kumataluh manta di tepinai isbon kawagu leposon tawan ginayat diaki mimbulai id watang kariti leposon tawan ginayat diaki mimbulai id watang kariti manta pinaiku kumada kayu ditara dati nuridih kamayan dat nuridih mumbal dat mamarait ngamila rumamut dat antak dat bayna kyo. Ambay, ti pamalawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuong tabinay. Hello, tabinay.
1: Hello, mabuhi.
0: Yeah, kapisa na nga natutuong.
1: Kapisa na nga nagindi ka.
0: Mm-mm, ba tabinay, adu-adu ka diti.
1: Oo, Irina. Ikesa damangan ko, mangan tamad na pama.
0: Bamila ba? Rumasa midsarayo, magala bidisawa ka.
1: Pumarait na pada nga iluyod kang kuda.
0: Mm-mm, nakurutuluyod kadya tabi na eh.
1: Rumasam na panagyan nga lumuyod nga agayo. Lumuyod na panagyan nga agayo na kuya natin isawa.
0: Oo. Iradik yo?
1: Kang kuda ah.
0: Mm-mm. Nga tumano diti sangano diti sundat nga asododo patapinay.
1: Baba, ampura yan po.
0: Pengkuro ti kumodo, miti kumoto lo.
1: Ura kadiga din ng ikaduwad.
0: Iti kumoto, irad na ba nang aw oputut sa raguntingon ka?
1: Kung pagarawatan na pa ka yung waig ready di.
0: Waig, waig doon no?
1: Iwaig di. Nagal, iti bayayat. Tay, yung milagari tatak, nori, tutulan. Nasud-sadu pa.
0: Atapot na mati.
1: Baham ko ito. Kapan na tapunan. Karat yeah. Yalain na bayan na badidi.
0: Oh, ang pengkuriti ko matalo.
1: Saraw ko pa di kung matalo di.
0: Itikad. Laposan tawan ginayat diaki mimbulay iduatang ka.
1: Tukoy. Aralong niya. Bah, nakakad na gala, nakatulo ako po, DJ.
0: Mabonsa ko na diya, tabi na.
1: Magal na po.
0: Iya, yeah, nakano. Iya, yeah, kaunsikan, kumadi, adu-adu ditino, irad na ba nang awaputut sa raguntingon, nga atapot na hot, ano rin di, pamarait daw nga, tinuruk daway ka. Mm-hmm. Ya, yeah, atapot ya, yeah, no, pengkuro gaya mamagunting dat waig. Ya, ponsi ko amu agigina, narita nila sundat dito pinayatim. Kada kasusa, man ko kago olono sundat dilo. Apagulo dilo, iti sining man tadi ay na, iti sumandak talupid kaditikan ako kinong hotokaw.

0: Ya, tapi nak kau kalau kau pernah sampai di tiap apa yang ada sundaid, ambil di tapi nak kau ngah sumbang no jam kau hapod, apa no hapod a minute ada tu tuang. Ya, tapi nak kau itu sundaid tu kau tapi nak kau itu kau miso mantar di tapi nak laminsin rumah samid sarayo magalap ide sawak kariti, itu kau dua mantar di tapi nak isbon leposon tawan. Agi nayat diaki mimbulai idwatang amiti kumotolu podosi nagi iso no amu naginda tagumo ka podosi nagi iso no amu naginda tagumo ka matapunay kawiti pamalawan na sumusuhut hello kapisanangan na tutung tapinay hello tapinay
1: wala itong panalit kumotolu na
0: aba podosi nagin iso no amu naginda tagumo ka no no kadya pamaray tapinay
1: maan ko na pala tombo niya wirasambo.
0: Oh, nakuro to rasam kanti ha?
1: Ini po yadi, lagi takuri pa yung rasam mo magindas mudas. Lagi pa yung po, ano po na tumingkad sa ako, nindi tagumo, mamanaw.
0: Nga, sudu-sudu po ka diti sa ngano, diti sunday, tabinay?
1: Sudu po?
0: Iya, sudu-sudu po ka diti sa ngano, diti sunday.
1: Kuro yan. Ito, pwedeng kuro ka diti, kumaysad di.
0: Iti, kumaysa, rumasa, midsarayo, magalab, idasawa ka diti.
1: Ida ti wajib man wokoko ere.
0: Sudu-sudu pakai di ti so nganu daw
1: tapi nih. Kurayan pum. Anu pedi arah cendeng pengianan dah dah.
0: Mbak ponsi kau dia tapi nai.
1: Oh, mian galu kau.
0: Iya ponsi kahan kau madi tapi nai di tinu di. Iya kepisah nangan atau tuang kau madi Zita ponsi kau dat mamaso datu manu di ti kesalimbahan atau kau. Mata mereka witi sun iti pemalawan dan sumusut kagu. Halo, kepisanangan datu tuang tepinai.
2: Halo, iya kagu ti DJ Albia.
0: Amba tepinai tampulan. Hamba kagu ti sesunda tu malah nama marai tepinai.
2: Man ku dah mulai memarai ti umatalo lah.
0: Amba pada si nagi iso no amamu nagi nda tagu mo kanu no katia.
2: Memarai ku no pedang sunsuyon.
0: Oh, no kurutu sunsuyon.
2: Isa no pagi sunsian nga ay madasi sumunsoy nga gumuk na pa na kayo at paing magi magi ralaralat dam nagin na madasi sumunsoy na gumuk
0: oh iradikyo
2: ah
0: ama kung sige na dia tabi na ito naritaan no iti kagusun dat di tabi na yung gun.
2: Ba.
0: Pangkura di kumaysa, miti kumaduwa.
2: Oh, patahakon di tumasil at kumaysa elam, kumaduwa yan. Ako no karay pila, ya.
0: Amo mongura. Oh, mapansi ko na dia, tapi na tampulan.
2: Ba. May galo po.
0: Iya, nako no. Iya, kapis, konsikahan kuma di tapi na tampulan di tino. S Love M, nuno gyan number. Mila teleponan City Radio Sabah FM am nombor na po nga aso walwalu turu iso 24 turu 4 teka aso walwalu turu iso 25 siam iso aso ano po nga kusung aso walwalu kusung walwalu turu iso 24 turu 4 teka aso walwalu turu iso 25 siam iso. Waalaikumsalam kumadia Mimi Nini kapisanangan datutuang ngampun siko mamasa datu nuridi makinongaw di tika salimbahan ato kau amba naraitan di tepi na tempulan ila sundet kagu manta di tepi na yunggun podosi nagi iso no amu naginda tagumu atapat no sunsuyan at pamarait daw amba naraitan di tepi na tempulan dadamat ko dot nurdi magihum dot pangalan ila sundet kaya iti sinding manta di jurin kimin yuslin gamin iti pili pili ko langsat kritikan ako kinongaw ato kau.

0: Ya, tapi kau harap poho pada ma 2 minit iti apa bayan dat asundayit amiti kumaiso makakalpod amun reitan rumasa mid sarayo magalap ide sawa kaniti. Amiti kuma 2 loposan tawan ginayat di aki mimbulay iduwatang. Amiti kuma 3 sundayit manta di tepinay aklarens wong nga iraditi tungkabangan nagi at tulan luntamanan nagi tensi kaditi tungkabangan nagi tulan luntamanan nagi tensi ka ampe pagulo dilo konsikahan kumadia Rosalia Mulia tunuretan nun nagi asundet di tapi na yung gunditi no ya tapi niko aso walu walu turiso 244 ka aso walu walu ila sun ila nombor adit milo mando ko romuto antok nat banediti aso walu walu turu iso 25 siam iso amiti pamalawan na sumusut. Hello kapisan nga na tutung tapinay.
1: Hello Luigi
0: mba ya na ihuman yalat yalat dit tampulan dit tinuk tapinay
1: mabirundat ayun mo mato kutungod nga siyang papiruro mo kita pa.
0: Iya, tepat. Ambal. Jadi, nunu kadia pemeret di la sundatet kumaisa rumah sa mid sarayo magalab id sawa ka.
1: Mukun dia kun kundo dia ko id rumah sa mo pa nga rumah la di ra landed dia dede.
0: Oh. Komen
1: pa. Mada sa mo po dia luma bendera lando pagalayan di ayo pos.
0: Oh, iradik yo.
1: Oh.
0: Mga asadodo patapinay
1: ang kura ka di nung bulay at nunulaw watang ka
0: iya laposan tawan ginayat di aki mimbulay iduwatang ka
1: mukhang di ako iramok at lumabos sa hilid sa pukire dede
0: asadodo pa ka di isbon tapinay
1: ito kung magyadi ka piyan na to nupo di taman tampulan pakadhod ay di asay di na sa kontok
0: bah ama mawar harap po isa pakago
1: ano nung agadid eh
0: iti tungkabangan nagi tulan luntamanan nagi tansi kaditi
1: oo kuno nga ako di akarating di bahasan da
0: bah ama mawar amba pengkor ya pengkor pon sikaw dia tapi na Thomas.
1: Oh, bagus kau dia.
0: Ya enak no.
1: Oh, nanti ya nanti. Ya.
0: Onsikan kemari tapi naik Thomas di Tino. Amba pengkuro iti kambalutan tak kau dat sesuai di ti. Ada ti pemesrahan nak kau kereta di ti atau ngasundet tak kau antar kita tuang dat abana di ti. Tapi senang ada tuang kemari tapi naik Judge Liana. Ponsi kau dat memaso. Ada teman di ti keselimbahan atau kau kung sika nagi kumada kayo dit mamasa tumanod may dati live TikTok may dati live Facebook kung sika handa tagu mo kumada kayo amat tabi na kawit ipamalahawan na sumusuot kago hello kapisan na nga natutuong tabinay
1: hello
0: iya yeah, kapisan na nga natutuong tabinay
1: ah tulungan
0: misa ay ba tabinay hamba ti sa sunday tumala nung mamarat iti tabinay Nuno kagya?
1: Iya.
0: Siwa mo agi na kumari tapi naliti no. Azul sundet at kotolu makan durian kantari. Ambah seduduk po kad sangano diti sundet tapi naizul. Amba mo manguroh sinding da sumusut. Manta di say ragom iti mangumo kaditi kanaw, ginawa to ko.

0: Tabnaiko, apat minit pagulo iti nuridi apabayan data sundayt antak dat tutuang dat bayan iti amiti sundayt manta dita pinay laminsin rumasa midzarayo magalap idasawa amiti kumaduo manta dita pinay isbon laposan tawan ginayat di aki mimbulay idwatang kaditi iya iti kumatolo masundet man tadi tapi naik kelarin suang tung kabangan nagi tulan lon tamanan nagi tonsika iya oh bah megalit harana iti sun megalit harana iti penimbar di tepi naik zul kadaw manigup dit sigup surut megal gari kayu balak. Oh, sigup surut. Rohay na da nga. Amo po kapi yo, tabi na Zul. Sagirit tay kalapian ka di tabi na Jitol nga asadodo pa tabi na. Pangkuro, ponsikaw dia tabi na Zul. Pangkuro, ponsikaw dia tabi na Jitol. Ba iti pamalahawan. Hello, kapisan na nga natutuong tabi na.
1: Hello, Dede. Ano kaagod eh?
0: Mba, itabi na ito, Mas.
1: Oo, ayaw mo na nga. Ako ko, ano po nga, amo, ako karay tindi nga.
0: Yeah.
1: Kumahapon na po lato nga, tambalo-tambalo sila to ako. Mga lohaw, amo gabo sa kanila radio, magangaw to nga din daom. Paisa kago, itulong dito, nungit. Nakarait di sundayt dot bangin ni dina nakura desa tu apa pa ilang ngaran nuka dan do ilani ngaran do memang ngati ngaran tasu di nakure tu ay so ngaran
0: iya
1: ah tagodok mo tigre do maki mahap mo po
0: amba ponsi ko dito pinato mas
1: oh mirad mo po
0: iya konsikahan ko madilat a user apat walo aditi konsikahan tu na naretan mo ilat sunet di tepi nai laminsin rumah samid sarayo magalap id sawa amhara ilahudi pemarait na po nga menigup data baga teka sigupon nakurutu menigup data baga nga ayapos gya idka bang magalap hiris semputul ka di tepi nai laminsin ya konsikan kumadia tepi nai yuzah tu neretan mu iti sunet dat di tepi nai laminsin matam naiko manta dila nga kumanyan dat iti perigisam iti ababayan dat sunet antak dat tuang dat abana diti ponsikan kumado kayu hadit minumbal dat mamarait ano ready yang pa kago iti ababayan at sundayt antak nat minggo tiso amo nagalihuan kumada kayo dit minanahak na sundayt pinapata dot sundayt ponsikaw dito pinay laminsin ponsikaw kumada dito pinay isbon tabinay yunggun tabinay kaimin tabinay yatim tabinay Clarence Wong konsikahan kumadit sundayt ada kayo amba iti sundayt dito pinay Clarence Wong ami isbon nga kakalpad amon naritan amo manguroh nga man toko awito antok nat minggo tisa kawang ko amba tabinay kaw sinding man tadi amirin sa din mantok nat mamupus diti ababayan dot sundayt kanaw kinawa toko

0: Tulong takaw, asan ang ba?
1: Itimpod adalah ang kalasu linasu ikerita milog kain sawat in lima pilipat itimpod kapad mingit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumadtangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus sumaliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung idkarita.
2: Muid kakaw agaras di kita daw, mga raja-karaja idwalay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantan po narangan ko dit ako mga tupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, mipanaw pa, now, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkod kalidasan sa pangagunan, WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po, nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas. Magyampay tako, manginwago, subuan, pisampuruan, nagi kapagyampayan, miyampay sa piyopusapus, mungupus tulunsuway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2026, Malaysia madani, kasejahteraan dinikmati.

Facebook, may nag iti live da TikTok. Amo nagalihuan kung mada kayo dit makinangaw, may iti RTM click. Amo nag-iiti kasalimban Estro Walu Turu Aso. Ang si Kanta Gumo kung mada kayo. Pati na ikaw sining man tadi Wilton Hamdi iti Raytan da Tangan ko. Kaditika no, kinangawat ako.

Iya, kapisan na nga natutuwang kumadya at pinay daulin good talk. Kapisan na nga natutuwang tanaw ko duo ang bibabasan kumadya kadi tapinay Maria Johan. Kapisan na nga natutuwang ni kumadya at pinay Damin Gunting. Ang sikahan kumadya at pinay Maria Johan. Ito kasasay makinungaw dito ka sa limbahan at ako. Amo nag-ihaliwan kumadya Ipol Eric. Ang sikahan amo o gigina kumada kayo dit akasasay dat makinangaw om tumano dit ikasalimbahan at akaw Charles Loginon pason man tak ditepi na Charles Loginon kapisan na nga natutuwang kumadi Jonis Masantil Jonis Mantahan Dato Elizabeth Maurice lagi kumadi Joseph Batilu Simon Justin Clarice Lajibin Emilia Gom Amazon Top ano iti kambalutan kikaran igisom.z amunigay kumatay sanan makikinangang sa Bob FM kung sa limbahan boros dusun iosan ng kopyo tabi piwabasan kadariti ya pong sikaw dito pinay Charles Loginon matapin ikaw sining sumusot manta di popo itiraitan.sunsag kaya na kinangahat ako.

Sa irad orikot timpo karamayan na ginumod ka ang takan korigagana ni talon-alon karupot do koy kas. Magisusway ka o yun dit kawit at ka ang takan korigagana ang dilo. Kasasarit ako na da da tumanod ko turan ditinanto am kasasarit morosoro sara italon-alon. Pagulod mamanaw palanan palayad at pamanahan. Nung ahuyan ko, teodapon, awok te kaaw kakano managwang kada po pamanaw. Kasasarit na da tumanod ron top siniaw ditinanto. Panahak na da signal ang tunod na otoy sanan ko turan katingaligan ontok mongolon ko dat wawayan. Intangan na saramin isang paping no om saramin mintong italikudan pagulod mundali wawayan. Kasasari na da tumanod ko turan talunalun miyampay tumingkod sarad aragang at sumbud traffic teka osilaw om anuan kapaguluanan it mamamanaw ngayid kakod. Alansan dot labit ka sa diato ko managuang do pamanahan. Kada araw-araw sara italunalun. Nuno ikiguno, nga itokaw, o ang pagkanakan na tokaw, o tingalig korikot id rikoton.

0: Topinay! Topinay!
1: Hey! Topinay! Hey!
0: Papadagang ko tayo ko, may todas ko na po din o telephone pi ovit no. Saan ko agot imadang din o?
1: Kulot, kulot! Hey, ano? Kiba mo mo hindi natin imadang no?
2: Ay, ano ka no, Ming? Siyo, siyo, siyo. Umulay na Topinay, no isyaw o doon ko bago hogo pa in bibida. Kaano ko timadang iti, muntad kabun ni kaniyam. Itabasi ko sa iti. Diya may, kipuhut ko. Ba, pumihin no? Nombo ka na nga no.
0: Sa ba VFM mo'y nakon eh?
2: Oo, oh, Tabinay. Mumaguno no, po may click nga masiti kiva internet. O kon no, po ko sa ba VFM tayo sa ba FM, mintong TV nga kabasa.
0: Oh, ba, onway zo, tinotimadang duvatinan. Na, iti usin himo po dominggit.
2: Ba, katohadan Tabinay. Kiva na diaw niti. Avasi ti Tabinay. Kabasa mintong TV iso, TV duvo, TV oke, spot, abal, umugumu pasuway.
0: Oh, no?
2: Kiva na may click no, Tabinay?
0: Kiva? Ahayid zo na mabug na may click. Izeo yun ako, Tovi.
2: Yeah, ba, katodan, Tabinay. Nung mamahi ka bago timadang, mi, kato pa na iti. Pingat-ingat itindahan nun kyo.
0: Oh, doy. Nung ba naguhiusin ko? Limapot lingit ba nakatakod yaw di?
2: Ay, apa ba? Oh, koni, siyaw. Nahiwan ko na na. Na, tiya, guhiin no.
1: Kulot-kulot, ano tapoy manan, eh?
3: Di madang.
1: Nung papadagang na papadagang, bakon kamintong napad na may click na po.
2: Ish, pwede sa siyaw. Kanakakangaw.
1: Kaya kong gata.

Zou y Frederica Mojelis, sundung to sa Zou nga tamoy mo makinongo dito sa himpan, boskadasan, na ikot, finasi. Pahingkuwa ko iziaw.

kapusan. Kinangahan na iti paos na ginabang ko. Ang natiyanog sa kapasisan ko. Ipaintahang ay sa pinisok. Kaginabaan andaman na pay mananay dandi ko. Ang intangan hamos kapasisan ko. Ipaingihim ay sa pihautin mo.

0: 明日は会うと思います。
1: Ya tapi yang ngawi debai no jam konom dorong sebab dari da pagun atau kau om debai no talau kau tahu kau pada mendua di ti Wuhan ke Wahu tahun dua ngai bu dua pun nama om om yang pakai kau dega DJP terlalu bai nadi ti om ketahuan kemarin dia zu om kopi vosian dorong sebab kemarin saviavi mungkin kita ngau tengau hi dok sehimban do bos kerazan do tikit talau ketahuan kemarin dia zu do sekodung ngawi dia zu tu tomoi mo do makin ngau di ti kesehimban do bos kadazan. Om ya tepleng ngawi pentantu no pada memahis jika ngawi dia zu do hozo ngawi do kadazan do tiki terau om hansan do tomoi mo ko do miam pai regai do gisom mo pupusan ti kesehimban do jam ko si zam om pentantu no pada popongo jika dia zu hozo ngawi do kadazan. Ang paghuhuy do ang utak ko iti hozo do ko paghuhu kinang utak pahay di titi at pinay ko.
2: Untok na kohabi nasu do talaw. Kaya kapas o kontop hinasu itso ang pulita do ing himo de timpu opod minit. Kaya kaganan iti hohabi no kumatanak ngabi tu kopom yung bak do suang tinantoy organ om kapagabit kapatazon monigog. Kada patimpo na tanak tako itso ang pulita sundung tu adu. Ubasanay mintong ido iti koon pulita ubuhin mabus o mangunsi kulita. Poluputon to si sikap kumatinimungan mangungwasa nung nakukito do kivaw tanak pinatimpon idswang kulita.
3: Hi, Kopi Boss yan. Izo popo, songuhun, huhumozo kadazan dusun ipogun saba. Kadahibay mo kinongo ko so imbaan boss kadazan da tikita daw. Yampay mo mo boos diosu yung oswaw tomoy mo. It frequency si zam ngapodom dubo titik 2FM maza sabah VFM. Ko so imbaan boss kadazan no ikot

0: pamusavan, mogovit lati konunvo, pomumuso, toy pomuandaman, kipionitanino, miampai suang ginavo, omkolalaho. Kogi ginovo, natuhun, tumanud na kuhidasan pomusavan nino. O sikaw tay tumongob na po na mozo no ko zuzuvo pumusavan om suang ginabo dino o hidas tay ko aw. Kohidasan pumusavan na po na inombo kanuto ko tumabuvan do pinusok ko po sizon. Kanu pakalaja miyampay opulokis om kapanakaday na tuhun ngavi. Mozo na kiino do kalalahano toko na mamusaw. Momiumon papapanawhang om kalalahano toko monokibos miyampay suvay tuhun. Pumusavan ni Ohidas na po nga hobi otonong mantad ko pumusavan iawatanto itnombo no kay buhay o tapiumanan o bintumongob awatanto o pumumusaw toy mogohim no kumohingkangan. Potonong no ginabo unsikaw pagano ko sibatan na umombo om sumambayang no. Miang bahut no, miang paitang bahut, imiho toko hansanon. Om pohombuso no, onu timagat in suang kinavo na toko.
1: Wow! O gumu hozo ka babago ka.

0: boss, kalazan, hindi ang maswaw tamoy mo.
1: Kapi ko siya nunong suhab kuma sa Vavi Tapinay, teka tambahot na sa Vavi FM.
2: Sa Vavi FM, nunong suhab iti. Kapi ko siya ang katawadan.
1: Tanto na daw ako, his na ginabo, katpanak na pumuhan naman tapasi ko. So, siya nunong suhab, DJ, lagi magkikinode sa Vavi FM.
3: DJ Suga, hello, hello, hi.
1: Ang nga nagiging mempe nagidiit, nunong suhab iti, dahil panatan ho, so, tadaw ko sa bu.
4: Izyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag-inungaw no, kasahimban boss kadazan, dot tikid ta daw kyo.
4: Pinoy Kot Vinasi, o suwaw tumoy mo.

Ya to play nga vi dabei na jam ko no mapodom sizam minute do dong sub update pogun na to ko mainsan ko ketawadan ko mane dia zu kopi vosian do dong sub ko ma sa vi tambahu tepinai di katatanu dati diti ko sa himban do bos kadazan do dong sub diti mama so dati papataun da do tengah anak nga vi do mugat sikul do dong sub diti teko papataun da dati nanson di do mugat pakalaja hansan da avasi ko pataun da do dong sub diti tepinai ko ho hobi na ko sa kuma tambahut tepinai di mama so makin ngau diti ko sa himban do bos kadazan maza koto huzan de radio si zam ngopo dom 2.2 FM it kulita mama so da papapanau do kulita itimpu da baino diti om ihana atum pasan so da tikit dong suva bom oboboh na po talunalun dai nombo no po pakazan dai da pinampang kota kinabalu tay ka it kinai zonan suva nga pain tantu na po da oboboh ani tapi nai nga pain ko po pingat-ingat ko mahigan dai talunalun mogi obi-obi to ko may da hiana kain sa duto ko mantadi ti ko higaganan tay ka kantakan di aw avasi itindahanon na to ko. Om mohi zo bagu dia sudah tahu hozo do misusu titi tepnai ko hozo mentadi LCBius lo jungin iziau ko pesan hozo mentadi Felix Agus suak masando om lagi hozo di Florencius Mojikon pinunganan da udah pihi dagai doit kesahimban do bos kerezan nekat finasi osuau tomai mo.

0: Hey Fred, nai kat nanti timpu ha?
1: Dongo sao James?
0: Napo, ngayon sa po pananggaw.

0: Nah, nako iyan nga yo.
1: Tanakusay, nakano sa tanakusay.
0: Tahigya, katuhanan na minamangon.
1: Katuhanan, doktor. Katuhanan ako so.
2: Miyaga na po. Iti, isa iti.
0: Izo, sungkatuka daw. Pahingin zo ni tsampaping na hamin daw.
1: Okon, doktor. Totopot na po nga tapinay ko iti. Miyaga na po do tapinay totuo ko. Tambah hutawasi ko, doktor.
3: Sungkat tukad di tabasi na po nga naha po to pinay. Potonomoto ko no, pyo pinayzan, miyampay sunduvan, misungkat tukad.

Tinuidong Hong Kong Response Scam Kabansan toy NSRC muntok manahob tantakan toy case ngawi kalatan ko pumusingan cyber. Numbul na Hong Kong Response Scam Kabansan toy NSRC na po na Sizam Sizam 2. Sa bagihan to sikap muntok manahob mantad atagak usin di kogompit kapasa ikogompit tumubong numbul Sizam Sizam 2. Ipapapanaw ko to'y nan 24 jam do tikid tadaw. Muntok hang ko pakuwasaan, pokyon won ikogompit, papointahang kopayhan, kopibasan, ipiahatan di kogompit, miyampay di mamusing. Kopayhan subay miyagadon numbul account om ngan di kogompit, om nagiginumuusin inapusingan. Sokyon nung tubungon ko do numbul, au nu otutunan, to'y painsu subay. Kada patako, kopayhan, miyagadon numbul PIN, TEC, OTP, to'y password. Kapoyhan pinggonop ko kumoy Hong Kong Response Scam Kabansan toy NSRC. Kapasa tumubong NFCC itnumbul ISO tahu vahu vahu onom ISO tahu vahu tahu ISO toy PDRM ISO tahu duvo onom ISO ISO ISO duvo duvo duvo toy Bank Negara Malaysia ISO tahu ISO ISO vahu vahu himo apat onom himo. Sumabiyan to ko manahob Kalatan Cyber.

0: Ongo iti Sabab FM sa himbaan bos kanazan.
1: Iiso no, in Vilon, Vilon. No ikot, dinasi, om aswaw tumoy mo.
2: Om na bay na jam ko nom himong op nom vahu minute do nung suvap na di dahit po gun ito ko kutuwadan kumari di Jesus sa Vevin San po. Mantok dati di ito pinayin di katatano do makinang auditi ko sa himbaan do boss kadazan kutuwadan kumari di Jesus to tamay mo mamihi makinang auditi ko sa himbaan do boss kadazan om pa intanto na pa do mamahis kay di Jesus do hozaw nga vila kadazan pa intinagas iiso na dahit pumagunan di ito pinayin ko. Om kapas ako na po buzo na pason nga video zo. Mazali ti hivang da TikTok da Sabah VFM. Tay ko mazali da hivang da WhatsApp da Sabah VFM. Om pahumbusan ko iti pason nga video zo. Da ayikat pa jam ko tu hapas po hazo da kauni ko diti. Om pabuzo na nga pason nga video zo. Om pahumbusan ko kisam da pupusan iti ko sa himba na to ko da jam ko si Zam tapinay ko. Kano, tumihang bus ko daw makinang hozo piniampatan di Malaysia Galus Cornelia Jonis Kumpodo om di Livia Edward Tambahut so gigisom om sutanan hozo matadi Juliet Solibun Popogiot da Pio Pinoy Zan.

Ayan, kada tapin ay ko nga vi hozo mata di Juliet Salibun popogiot the Pilipinizan. Oh, mida ko video ko the jam ko 2 minute do dong sa public pagunta ko. Am timpunan ko da papahumbus the pason nga vi da tambahut maza diti hiwang the WhatsApp the Saba VFM. Am timpunay ko pason ko pagu manta di Lucia Tati Bibi ko pivosian do dong suba ko made dia DJ ta suau. Mamason zo kuma save vi tambahut ko megian ko sa di Bridget Samuel, Helen Yong, Lucy Doyo, Julita Judith, Floreta Kinajil, Yubug Ross Sugud, Joseph Botilu, I Dennis Yang, Johannes William, Charles Loginon, George Gimbun, John Tati, Andong Juni Slime, Datu Elizabeth Morris. Om tain sanan tambahut do Saba VFM kaditi Hansan Ohidas ko temoy mo patuhuadan DJ kadi Lucia Bibi. Om pason do sumusu titi temenai ko kotobian talaw kotahu kumade dia DJ Pete Izo is Simon Justin Mamason kuma di Monsignor Nicola Steven, Datu Om Datin Protasius J. Mukiao, Sylvester Lanjuat, Johnny Upin, Rollis Mittel, Johannes William, Richard Bin Ginos, Om Saviavi DJ do Sabah VFM kaditi. Kampai nang avi Saviavi tambahutku ikotutun kotutun teka au kotutun nago dari nombor nopo izeho. Miyampai na pason ono abal nga video zu om kotobian tanaw kotahu om tabi pibabasan kadi Simon Justin kotawalan kumadi ti pason no tapi na Simon om sumusut na po nga pason man tadi Floreta Kinajil kopivosian Shalom DJ Pete kaditi kopivosian ang suvaw kumadi diaw om Hansan Avasi kinoposikan om Ohidas tomoy mo tabi tanaw kotahu om tabi pibabasan kumadi diaw om paghub mason kumapahay diaw DJ kaditi kotawalan. Mingkan lagi kumadi Florence Boyjol, Helen Yong, Justin Gabriel, Dolores Asing, Lucia Bibi, Marius Marudim, Ellis Lim, Ingam Satul, Adila Duwanson, Emilia Gom, Joseph Botilu, Dennis Nicholas Yang, Om Kampay, lagi isontop.

0: 明日は会うと思います。
1: マイクロスリープトイコハトイトルークノポナカタンソヒナイドイソシコンキソムトホガポシコンオムアウカヌオトソソングウンドマナンディティキソムアウコピューマンノンコトグヴァンコウドコズズボディティホホビノソングヤンパパパナウクリタトイモノイナパサカザンタナバガシカポノパパパナウオヌイタパトゥモントクモギドトピューマナンポティアドポントゥマイクロスリープtoy ko hotoy to duok ko pumujul kiniapon to ko om kiniapon subay tuhun alala ish odoy ogumu kulita no boboh patibago adi namban nanzo na diti ay iya kulita. Pokoy na ay da suminampaping dalahan tapa po. Kiva po na pulis traffic po. Asaman na nga kukuo. Aw kawasa, mamaguno lahan tapa po. Nung aw no apo-apo. Poingin tong diaw, om kawasa sa manon, dobogizan po pokwasa. Lahan tapa po. Muntok no po pansakazan di apo-apo. Itimpo manak kasakadazan.
2: Oy ilas, kaya ko tayo na song kuwa hogo gatah na tanaw bahay na.
3: Ino na di aw ilas, sumay tanaw kinango na magya ko pa yan hogo gatah dito na tiikin tanaw.
2: Tay gya, kasa himbahan na ano?
3: Ipo nga ako kayo. Aya, sabang VFM na bo. O kung ko pa yan ni ano na toko, koko mo yung hogo gatah nga kiva. Sumay tanaw kinango na magya.
2: Ma, omo, masiti mo kinangozo na Saba VFM mantan bay, no? Kotoho na ni last na pinapaya ko na go.
3: Kadahi bay, tumano na po yan hogo kata na tikin tanaw in Radio Malaysia Saba VFM. Kosahin man, boss karazan, may kotminasi.
4: Ya, tapi yang mga video bay na jam ko tu, tohong pa dam 2 minit do, nung sa update po, guna to ko, oma. Patimpo na ang takawiti ababazan, panakan, hozaw tadaw, katohu. Nga, muntak upayahan, azo manay mo, daw pamahavan, telepon, muntak tadaw, bay, no, kiyo, tapinay. Nga, kapasa ko, daw papabuzo, daw pason, nga video, zo mazadi tihivang, daw Facebook, tayo ko, mazadi, daw WhatsApp, daw Saba VFM. Om naki, kapasa ko, daw papabuzo, daw pason, nga video, zo mazadi ti, katohuzan, daw social, daw TikTok, daw Saba VFM, daw nung subab di tikya. Ang paghuy daw patimpo na ito ko iti babazan panakan hozaw talaw katahu pahumusak pa dezo iti hogo da gata na mo na naihan kivala ti da tambahu ti ko tapinay di papataon da ti ko papatun da gata muntak talaw bay na diti iti na hogo da gata di natoy mo nagay manta diti kutinanan pumaunan gata sabah muntak talaw bay na ko upo na mduva diti Wuhan kavahu duvang ay buduvang panamanam talaw katahu tapinay ko. Buhut gata na po nga vahulinggit onong nga padamiso sin do sa kilogram. Buhut gata na po nga vahulinggit onong nga padamiso sin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade kayso na po nga apat linggit vahung nga padamimo sin do sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade kayso apat linggit vahung nga padamimo sin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade koduvo apat linggit vahusin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade koduvo apat linggit vahusin sa kilogram. Gata kantalan grade kayso na po nga apat linggit onong nga padam duvo sin do sa kilogram. Gata kantalan grade kayso apat linggit onong nga padam duvo sin sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo tahu linggit vahung nga padam himo sin sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo tahu linggit vahung nga padam himo sin sa kilogram. Om gata si kalap na panga solinggit opod sin do sa kilogram. Gata si kalap na panga solinggit opod sin do sa kilogram. Amiyan ang abiyo hogo na gata mutak talaw bayan na diti. Inatay mo na gaya manta diti. Kutinanan, pumunan gata saba. Ang paghuy na ongo tako iti hozo na pumahis. Teko hozo na mantak diti panakan hozo tadaw kotohu. Ama pahumbusa ko iti pason nga vida tambahut maza diti hivang the WhatsApp the Saba VFM. Ang katawalan ko madi Menia Gansing mentat kampung Kabulu kapivosian DJ katawalan tu pinapahumbus diti pason ko. Ama pason ko pabuzuan ko kumadi Adila di Ellis Lim Helen yung narumbay di tahong ko i muli na koyung dadaya it kampung sunsuron miyampay na pason ono abal nga video zu kadi menya gansing. Om pason do sumusut kopi vosian tada ko tahu DJ mamason zo kumadi Bridget Samuel i Angeline Majanggil dadaya it nagapas papar omi Komilin Majanggil. Om nagi kumadi Susana Jaris id Padawan i Jailin Oyong id Pongawan i Juliet Solibun ano abal nga video zo Hansan do Ohidas toko nada ngavi om ablakatan toko nada mantad minamangon dai nombor nopo toko do babay na diti mantad go Johanna Miadin mantad di kampung Simpudu Papar katawadan kumadi ti paso no Johanna Miadin. Sumusut, shalom om kopi fosya nang suwa kumari deo DJ Pete izo i Florence Boyjol magano zo nako sifatan iti na mamason paghu kumapahay doi deo om paganakan no ka katawaran dudu vo zaka ko tangbahut ko i Floreta Kinajil i Helen Yong i Dolores Asing Ellie Slim Dennis Yang Clarence Wong om Savo Jennifer Mangka Koisun om Savo evi tangbahut ikingan egi som do Z pengampay nang avi. Mamiyampay na pason ko kopi mo sa inyo ng subab tarao kotahu Hansan Avasi kinaposikan tarao bayno tabi piyang bahutan om tabi pibabasan ko mas savyavi kotahu adan DJ Pete kadi pason mata ni Florence Boyjol. Om pason do sumusu titi tapanay ko shalom kopi mo sa inyo ng subab DJ Pete tabi kinaposikan kuma di Zandi Dolores Asing kumadi Florence Boyjol, Florita Kinajil, Dennis Yang, Lucia Bibi, Ellie Slim, Emilia Gom, Johnny Upin, Adila, Lucy Doyo, Julita Judith, Marius Morudim, Agitus John Modoit, Abdul Malik Alicia Moitim, Datu Elizabeth Morris, Om Kampay na Savya Vitambahut, Ipay Ngongaw, The Radio, Dodong Suvaviti, Hansando, Ong Hiras, Ngavita Koto, May Mo, Miampay Koto, Yung Motoko, Nada, Balakat, Tosima, Mantad, Minamangun, Amen, Kadi, Helen Yong diti katawadan kumare diaw Helen Yong. Amisa pa natin yapason paghuy na ong otako iti tohu hozo do misusu titi tapinay ko shalom kapi mo sa inang suwab DJ Pete om savi avi tambahut tapinay ikingan egisom do Z kaditi tabi pibawasan na ikot vinasi osuaw tumay mo katawadan DJ mantadogo Dennis Yang. Amian nga via pason nga via tambahut maza diti WhatsApp do Sabah VFM kakal ko bo do kawasa do papabuzo do pason nga video zu kinaman ko do papahombus o sa via viti pason nga video zu do gisam mapupusan iti ko sa imban to ko do jam ko si jam tumiyang busa ko ulam kinangaw do hozo kinangaw to ko hozo mata di area siyam baikan upus ko diaw sutanan hozo mata di Alfred Koro Zina ko upusan ko nga pagkuhin din no kinangaw to ko hozo mata di Elis Marius Piginavanto.

Kopi Vosian, Izaok Livelo Castillo, buat dari kamatan ubang papar. Isaok lahan manampasi bos kadazan na pangatomoy mo, makinangong kusto himbaan bos kadazan, sabah VFM, di kita daw. Ano? Inangot ako?